yawa mainan jami'ar da ta zama kakara jami ta zawo biyu to tumman gibe kan labar ma zamu da munato nan yan mata kun jama benin to tum jama ne minute jama ne da tarbono ya ba da kan jama dan battle sir manta mito zai za dan zama kakara jama ka dan yuta sanama na maka bugun kabin teknika akwai da madi na gidi robel ban kabin teknika in ta cufa yi ma wai gwa wala ngwa carbon note fi fa ka ji ya buna da da kubra abakar musa fata guwa lama kama ya ce yadina kubra abakar mamata gita raki zaki furgbar nan mayo zun da ban faligi ta di gwa gibyanki da maga fabu abi da majabji fafi wetata da ma ba reji da tan akoyi fatime malato daga laliman mininji daga babbar siri fi na wani ga fabu ga yake da zai afi kana lalairo ka fafala mai ga babbar siri marba kabin technique

Yewa nana to chom jama ni minute jama na idatriya ba a finala beresar mando ka na sab to izama manaza masana ba Yewa bai ma da sirman me ga tun na bozanin mata su ba minister ma da bozagwa da sirman na pato gua forum international ma paleontologie akoyi ya bufa bufa ma tan mama pon kalba tabe dig po diki ka zama so gata zama so lamnai goro ta su ya batin ka pil minister ma da bufa chu zama luri ako yi dama din doctor sitat yo batina benin ako shi dipa da di prime minister ka so fa bo ma a boye mo je kangi wala bo ma donge ba ka afrika zama so ga ki mana ya zama so lamnai goro ka yi sarcara ka tariki shabaya amma za fili za urge bisar afrika za kilan urge bisar za fanta za ka ge buwa ya ka mun bu pathology za mo ge de za na mo kyala mun bu ke mun faka sin fi mun sin na fi mun sin yana yo ne shi don kyala ya jamaratul fayato ma za mo so daga tattal fani wala tattal da puma mun nawe kyan ala ba pene yo mo no bi tsariyo za ko yi ta tin sirmo tin kwalan ta ba fa tin ba sir chat muna yi da ka gi sun far bo ta talaye ka so ga don ban buwa ka so don yamnu ka mo no bi to mo tin bi afrika da dan da ta tattal ta bo sirimo ka wa mo gi na fali bo fina dan lan ka gba julma yi yawo nta gole ka yaza bu mu zo ka rage murzan fa fa be ka yaza bu yabo shi zo fara fashi aran bu no cham cham ka so bi guvalama ka zo ko sir afrika da kina zama sir za fa dan bu ma re za mu don be a yi farama fashi afrika za mu so shen zani ka za na makarge sai mu tar filmi mun wala fani ka so kan mun boye ka sinta gore si tak yombadina ako jidiba di preminita afajalabi boye lanje banga yogufa lama nuta ka aga donza ama wa ma taga don na fali bufaten na mo yaka kia mraka so teman waga ga pili yo maye lantam za teki don anniversaire takba fa za mamo so don kalbuno biyo gualan kalbi pata sayaye tabo kal de puzo mo kabi za zo ganin kangan za zo ganin kangan yo immigration akoy zama za ki zama urbato ki gabato ki go za ban za nan won lan kan ne ka zama su fu botetlai mana e pat dapi anniversaire ma zama je ba program ma compass yo ba bugo ba za bo yo ko go za na karagi buwa za teki murbuwai ko ya ba tin ka pil minister ma da bonu bongon kita ahmad madina endonoji alex nembai ta fa baya fa boye ana goyo don kyan dapi na ta boya malan zama mu urge buto ki giya malan a palita mane be zama ta ki su fu botatla ya na ga don bu ma ro da ne warza su ga ja bu ma ki ga su ga gbajul bu ware no wa pa yare ko ta fu wa gani wa mu izabila na so fa baye ki e ba bu ma kana kana tana akoyon yo afa na kabo basir mana yan mana war kaldan manja mena yan l'hopital a po pene to l'hopital yo l'hopital yo l'hopital ma luri ni ma yanayi a po pene ko gul te soza te ki ka so ga yeni afa za mo te ki pour l'hôpital da teki ka so ga fa boy fa l'hôpital là pas peine ko gol sa ya ga pa to ma kya pa pa kal to ma kya ra ko gol afika za mo so fu botetla ye ka so ga fa bo ye zani ka l'hôpital ye mo dere ki dan ko mo dere ki dan na ma te ga to ma na ga zo gun la par ki ha par izat de ga ba de sham ne ka so ya ma ga zo wai ha lili gol zama lu tere ki ka da su ga fa bonu boye wo zama te ga chu to ma kya pali bu to ma kya lan ka zai ya ngin ya wala zana bel to ka ta tri ya lene mano bi afrika da kyau ya la ye ka su ga le mana wala ka su ga ba dur zani ka za mo ga ne fali bu afa shi ka le bitali mai ayu gan kan ga ne he bi shin kan ga he zama wan bu ayi ki
Ogoro ministre te kine directeur général ra de kine zama mo de bunu bulu betalon tereki ka sofa boye ko zana lan e ful bo lan beta ko za fa e mo de fa e directeur e mande bo le beta le wa fa si mono be afrika gouvernement mo je fa li ay ka le beta ma yin be zama ter wa yo zuya gani kan gahin be zama bir sala yo zuya gani kan gaha ay be zama bon sala yo gani kan gahin ko zama ki zabir julan yo kwal gani kan gahin za mono ce tambe ay param ne mo ka bi na gani kan gahin mo zabir julan na dira ma ha no yo da ter wa la ro ma ha ta ko zabir sala ran yin na mata ga to bun bun be a ya ba ya ka gabsu mono ye be afrika gouvernement mo ka ge ga sin wo ka zama so ga ban ta tirzani wala zama faizani ana don na yin shi ne ka tab ku tab ayi an ya na so chum to bun bun in toya bo ma zama ta raki ka fu bo na bwa na bo le bitala akoyon yo ma hi gira jul secretary general ma minister ma de bo jamsu ta fa ne on fa minister ma de bo jamsu fa afara ta ban so zani ta ban so zani bo shema kya ya gastro enterite gol to ban to gastriu akoyi bo shema kya re no do fa barki yo mujune wala bo guine wala bo finre ne a je demo ha mo gu ha mo ta zajan bo ya yi mo he ni mo no ganga yi mo fa ma ri afene mo ri afene ko do afasi mo mo du ma do ho bi mo kanu ka mo du nu za l'hopital mrza kebiala bumakana bumogi na fali mamu mutamraya dan gufalama ban bwabo ga julbi ka bwamo de manobi mazgenu gwari sobi bwala uzaba to mamu bade mu sota mursinya mazamo je kan ban fali bwa arano mun bade no bi za kal in soka ka bumayi domo bumayi ay domo bumayi domo kamar lablan bai gabe mu maka nuna make fane fa birma kyare ro ka su kanu je cambe ayaba gabe minseta fani ka buama de woldebe ka afikana mo dunu za l'hopital mai gebonu je secrétaire général ma général ma bo minser ma de bo jamsu de ma dina torolta ako ce fin ako e po mo fanai yo be sermanda gapili afa na ton wasu ka tso te panki ko gore zama mo de bo nu bo wasu direction général a ta fanai afa si wasu zan wasu be man mana so zama mo kya ga wasu wazana shirin mun boye boye afa ga shil temere ka fa na ka boye zawe wazin zan zai yab don jama dore da tilda pe to ta ba fa ga shil temere so mun lan da be ya to ya ba ta shiga na faliya no a ta fa ya zaki mu be don ba lan afi ma didi ka fa na ya be da ya ma min ba aya lan ba yan ne ko zana lan ta dore ya ba ga nan la pa yan ne bo ma da ma mo de bo na bo wasu da ma dina ma jigoto Robert Ifa Boye faya batashi ganatwano yo maye genedul communiquer a genedul zama mo de bo affaire ma islamique zana ta fare ne yo afa za pombo ka so gbadul ne zani akoye da mamo de bo na bo jiper mai ko do da ma dine Sheikh Ahmad Anur yo Muhammad Aliou gore zara hu te kyara gani ka su ga ban ban so zani na bokal te jam zo mo ka da gaki ban yare wa mu dan dalan afrika bi fa bo ni dabli moyi mo fubo a moyi da masin a moyi mo da mamata masin bo mo ji pele ka mo so yo ka da gaki illa ki ban ya ka wala ko yo ga rom ki da gaki ka won bo azama su dono ka afrika zama ka kaji ki ka bajulki e ka ki ka kata jam maiya yo ka pila ka meso mikro yi zama na zama sa mi na pibu julu bono non bo William za za yang za sen yo za yang sun gran fami sun wagozua deli baidi yo te za bwaze komunote mandan yere mama ka fa kan jamena afaran mi kanani kala fa bo wuli fa bo hul ye bwara na ma bwara da madi ni ya su chon rodrick ya su chon rodrick do wulna zan jama gwata tel bono ma fin juye shi wadana gwan jama gwata triya pa l'hopital sham don ko so jana wuli

ni jama guata tir bunu ma fi mana makaba ngishi wa jana gwan jama guata tir iya tali na kusheme ko boyin wala ta fayin zazum bo tidi dan man dan yere ma maka faka pala fa zama gwan gwe gudum torok fa ya da bubura ta ta ki na zadan daga ci hulta na tun bandare di zanin jama guata tir nai fa to si wa jana gwan jama guata tir iya bu to ci wul ma tukra to babbel wul yan za huli ba da bil jari ka public na clinique maison du caria guru momo urgi ba hidrocarbure ha bi mo ki fali ya sayne ka na juka sawo sawo ka yan wulan bon soke masan debi ya ban fanaye tadiya mo yiwo gali gali cabin technique

0: pilalada biji kolomai madaram burni do kakyada gaji sarawani dikiu
1: assalamu alaikum ay sakani jitte mi diagi nje kar kar ha gono jana kar kar de tan nabar mo sande tan wedene mi homu yo wa wa ka dungene ga mun gena no samir gena wan yo mun ga tay na lugo ga che buru ka ka wiro ni je wiye ga yo ngena di ngo chal o che ngene kare kam tan nabar mo sande yo mun ga dai lunga kula unde cabine technique ya tan mo ka set kam tan nabar mo sande yo mun yo mo chala walla ga dum lungi chan ga gi diri go ber ay tan ma chala la yi to ngi chari ga kubra abakar musa yo kubra abakar muhammad dan ki yunga daya jay kolal la lunga chen micro ga pi ha bar nga monong son de telmedeni mugo ciringa wa ya ibrahim mamad mbomi lunga ko la wonde president yo ko ma charal fatimi ka jamaratu nga demo de go demor ci ga legi daje kolal ingo ci ga mo ko mo no cabine technique

sandio mo hawa ka dungene reng herer wacha gemure da ya habara hay nga day dinorum no napie mo ko yimi pinogo gere mo chulno gra habar ngendan yo namru hetay ministre nge da ya lama dam no dawne ngene mo sala tandam nga day dan mo ngel ngenan man ngi chana ministre nga fere étranger yo da ya chomna ngadan forum ngadan ki nge day dawne ngi kede kada ja padinge kam naram halla yo ngi yulunga yi chu dingi kede kada wondulunga da yimu dingi kede kada dingi namru go allama dingi mi go jama dinde nak ma yer da yo yo ya wa ja ya pa day dan mo ngi ministre nga namru go mi yo ngi kale ko lelmu dungi chana docteur sitak yombetina beni yo day na je ga hu ngir sey ki yo nga dran mi yo ngi kede kada ngi yama ya wa dawla afrika yo ngi yama ya wa dawla europa ngi da ya dran ya ja ngu tero ya ka dingi kede kada mi go ya chegni ngi dran ya chang mang mang dran ma hi chu dingi kede kada agar wonde loyri dingi dinde day jama mi yo jama yan ga nak ma yo nga yo drama ijo wi tarna ichal di garan ya tarna da yi kay di ande kal kal go ijo da yen go ngi ken mi go jono sando go giri man haga kal kal renge da ya yauga da yi dinje de kada yo mi go nga da drama ngi che podinga da yi kam na ne sondu chomno ngaran ben forum garan man kin kiraman nga da yam yo ngi kede kada ya che poli yo ya tag dinje kede kada go ya kam na ram hadlama da yi dinje kede kada ng na muni a wonde dawle ngam no hando dan go da yi ital wonde da ya lama ngere mi go yi kal kara ya drango ya jonga ikal itagre dai kakadi e robo da du ko yure da indo sona tanga dai na kanga na tal ilmu yo nga dai diga mi ga unga dai dran go mi ga unga ci bu dinga kede kada di urana ka mai tarik awndu lungum no cari yo dai dran go yo dinga ya saka awndu cobo na garan ma gre lungi canga dai ya ministre docteur sitak yombetina beni yo dai un ko mo nda kawli nganyo ace dai dinga kede kada yo akoli ace ha dinga dran yanyo ace yima higre da yedu gam yo ngi kede hinga dai dran ichal ilmu ga dinga kede kada ngi chubu ngi kede dran kal kal yo dai dran go I chubu di yedu ga dran kal kal da hal ngi kidenga anir kal kal nga dran go yande aida iyo go habar gite ngide habar ya dan yo namru go migo ngi charanga OEM migo ngi dai drango dinge kide kadanga migo ngi kolanga halanga dugo migo nga yedo gadan yo yo sondu dai hogere yiman hinjiram nga dai ya ya jega dai drango yanna chabuna ngaran ga program ga namru ngi charanga kopas nga dai namru ngi dinge kide kada yo drango ya jega itai dibel kimi kimi ngro I jai nga dai dinge kide kada nga ye pala yande belin nga yen kide ngaran kal kal ngire chabuna yo ngirum ga dai dum ngire yan yo minister nga dai namru ngi minister dibel hariangi charaga dolo noci alex naimbay yo nga dai dai jere dumal ge mi go hange ke de kada mi go munazama nga yo kolga dai dran ya jenga dai ye kam naram halla mi go ngu hugri ju dolo ngara ni chere chum ngu de dai dan ngi tal jer dai yo nga so dran ya jangu ge te ga ya kam na nge ke de kada kimi kimi ro yita hal nga mi go yo dai dran gre dai ya ya jangu ge te nga I chu di ro ngi ma nga dai ke gabri kali ngara nga yo ngu nge ke de kada yo nga dai ni ngara nga ya je ga ndu so na pi fikir nga na gre chegni nga hadran ya chegyo nga I che dinga de ya I chono mi go ngu yulu galu gre da ya yol nga da yol himul ga idiya binga da ya ma tayar da yo nga yo kimi kimi ro ichu go da dan go de belan gi tay nga mi go yani hela ga dan go dinga kede ka dan I tay de bel hari nga da dran go dinga am lama dinga naru ke gni do I ke gan gre mi go nga de nga partner ra nga dan ga de nga yul nga yiru ga dan nga mai nga mi go nga chara nga do lang pe ba nga oi am yo dran go awnde ka ni ga dan yo I cha ga da minister nga hari ayo da ingrem gi char ga ndolo noji alex ndai mayo dego chegni ngata chega de chefu ngam no chat handu nga dinge kede kada yo ngaso da yam chala huga manno galu hugere dai dimange dinga na si kotalar jowga ga ju da ranjer ende gamru go allama dam no dowla nge kede kada kali ngala nga halla dai mukula garno nga hal nga dai dowla ngam no naje akoli nga yo nge dego da chega gere che dowla ngam no dan ma akola bo a gabu dai dowla afrika jika yo nge dai dinga da chega di che dinge kede nga di kotala gere hal nge I koyi gede dai yo nge kede kada nge dran ya maga da ya cerga I cuwe yo hanngi yepal la yargo dan yo nga yo dego korad nari agere daka gere do koy daka man naram halama dai di nge cubuni di nge dai fodong namuru ga halama mi go gere yema nga dran horong yema yo la gu nga I cey cubdi yo nga so korad nari arande alama mi go kani ngala nge kede kada nge dem no dai mo kolor mo sher da yo nga yo dan do korad nari nge mi go si yema nga I cubu yo li cubu rezege hondolo a yallar dawna ngamno ya a handiyo mo yegudo koran nari arandigre dai daka halnge dai yaro halnge yego habar rakete dan yo namru go hogyore wonde dai ya sai minde su yoro dai I chono hogyore dai yangre mi go yolnga dai yenel dawangi kede kadang dem no ngam chanoga dai logo tartiyo
day yoy go day yaculo mon nan ga yakar jaw yi chono yi pi galara kal kal yoy ding ci ru quadre ngey ja yakad lunga akul day ya dum nga dan mo ngelew ni ka jara ni la faawu do la ngam no day dan dum on yom nga ay ci day mi nga yan mi go galagre ding ke de kada nga halla day nane on do loga tar ci yo day ya yeju gre day ni jara mi go ngene ke ci la yo nga day mi go ngi ke de kada nga yol ya lundo pi tan ngi ciar seer mi go don ding yol modo ko tala garan ga yoy nga day ni nga daran go ya ca gre mi go ngi ke de kada nga day yo kol awndu arondi semange kede kada awndu habri dum nyamana drango ya tiag yi chono halla dadio jewru gal nga day gal nga mundu logo tarti yo nga dingi kede kada ko tala akulan yo nga day dingi drango ya tiagre yi chono mi ga nga day kon don diga yi chubu he ju grande yira dan dawar kal kallo day dingi kede kada nga anel nga ne jaran ko tala nga drango ya dawar kal kal yo nga day dingi mi ga wa nga kede nga kol jamay ya hopital yo dingi drango ya tiagre ngir mi chara secrétaire nga do kol dia mo dingi kede kada nga dan awnde namr ko do nga lewni ka jore runi la feyo dego dacce ge do chona halla gamru go alla man nga kede kada nga itay ge mi go do nde ma hal nga yi chu hala dan di yuru kadan kede drango ita dawra kal kal nga mi go nge kede nga yu nga yer nga i char nga hopital i chale re yi mun do fa do da yo nge ni ja yo drana ko jamro ille mu go drama ya yu ran nga ina dan dawra kal kal yo nge da yi dinge dego dacce ge yoy go habar ragi tengere danyo da yama jalal la habar nge da yoy dinga curunga ya law lunga ko ministre nge da yelewni ka jora arun la fewnde no la ngam no yoy nge da dan nacha ge mi yonga so chono ngam de lugsi joro ko tala gande jewde da ya wonda na wal jew nga da ndudo acha ge gede da dinga kede nga ko yo ip habar nda kal kal awndu burni dum nya mena handu gere ce ge dan nacha ge ra ce mi yonga so dinga ha dan nacha ge yo ijugo gede da ndudo ne janda kal yo chalgo da dinga kede lugo amande nay don dide day ya wonda na walle day hangu gadi wala aje kay gadi dinga kile kada ya ngayo namun ngene ijo gude yeri longa tartir kaw kaw ndraw dong longa tanga kula ho giran yo nga day dinga dan nacha ge ci day min nga nacha yo ndudo aju go hangu go gre day dinga kede nga ko nga manno gre lu kakati yo lu na tarma yo ngir mu du ko secrétaire général au ministère de santé publique yo dem nga data la amay ngir mu ci daga toral da no jitoluma Josephine yo nga day kakati yo data la may reda gre daya habar ngamna ngusandio na ko ya nawna bal ga daya dawidu ye lek manan no wasa kan ite min diaga kal kal moro la pelle e pido die be mu koy mu kala ko sandio go daya do wawa ka du ngene ga wan ga day nal go ga ce ko go deug de gani go wa da te go ni jog ye ga wan ga yo mu ngi nga kula wonde day dinge ke de ka daga gre ngi wacce ga habar ngamna ngusandio nawna bal tak tak lungna ta habar ngamna ngusandio na ro go tilem gayus ngana ta na ro lunguna kanago ya habar ngamna ngusan diogo day ci ngawa ya Ibrahim Mamad mbomi ngana kanago mi ko dawnd cabinet technique ay tade mon ka sen ngamna ngusan du gamata na habar ngamna ngusan diogo mi ko day ya ma chara la technicien ngi kede kada ngi chaldum garan ngi lungi changa agi dihri go ber ay ton ma chala la dagram gedum ngi chadega Kubra Abakar Musa yu Kubra Abakar Muhammad tay dran ki ngi ajay kolga yidu ganam awara yam dirisi dan tan ngam chalon gedum ngi ragaram ngi chadega Fatime ka jamalatu ka kama nandal la fele nga dawidu kama nandal ngi ndio wasa kan gite min diaga kal kal mura la fele pirije mu koy mu kala ku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: ci biya fatbaide dogo yamba barigor galla di dewla dogo yambi lamba jogoda kali hurle damba seydi dati yamba seydi da jewna kikiji da bulka tade wanda burmi kama hidina a wali gongi ngolati minisra mi vibala da kamba seydi tegali sunde kon da hodi azin gidi yam sundika asundu adani ngolore ala fiha tawana ta zafareli hingara yam hidiana basa landa gara tle udur eila dei kai sumura ichole ila rege i niya hai mbu ni nalge suma fi atangara yam imamuna razili tok mazidi ngolan tok yad gidi gika da wani minisra mangara yam hatu ngolora dokter sitak yom batina beli sama man ki dari di da kasem goli pre goli minisri gida ni mai mana giyam dare akan an sumun bari ba tai ka tanun irbu ranina ba jogo di wada zin di da ngola an suma zin chole ga yamba si warada na godi mi suma da chole yamba sa hab ya da na europa wani bahu imame bi awani ngolo zida wani huri mazimi bakwana zihin diya di ngolo dana njafa na njafa sanin wani choleini lanige wana tlige zini suma isumana zili sunda zibakaze ngolo hanu suma zina argani na godi mila wani sunda na zili lilekara zihin levu na wani vulmiti tengwana ngolo zi yorta zini hek guvornu mana wana zia lili van hatu wanda kada da suma suma la ka kolola fa da zina godi mi da wala z kala rukembar gijamai le kola de wada a shige zina zo humbi wa kazi jividiti tere de hintew a juna awala mtamba mini sirali lali diri wanfu majona kikishina mingazi de paholam hindina na basma yadi chata tari suna na zilat wala lalga jubu ni la jewa nuburu mavo a azi hinba lisu na angara ya mvunmi li mama tati abulka tadi dabulka tadi walda wale vok maimana ili nga hungo wale gara yesu maishumana imbaza wazia wani chole ya mbasi danga itani wani chole tani itani na wansuma zina wansunda zila tawaburu bazandiwi ni na chazu filifiti ya zonane azin jemeri ya mshiki maishumana lazia bazari ikalina awani sama imana gara ya mimama ni minisra chari ya nandoli no jalix na imbay wani kilari dirifu majewuna kiki jina dati india masuma zina hana zgolo ursunda zilaru irbazari vatli kalli wanda wana kiki suma isumara lijivini sumara gaige kiki sumara vunuzikara kbozuna ndi sumara gaige wana yazi hinfi asok boyu mazimi yaza achol kamimi awani dam gani la goni wana zi iriza voku wana zi baga baga na mbasma idi ti mbasma idi kidi ya na nguyuta na gaime ambara mbasu warar kile ta na halawan suma isuma na gazi teo titeo wani sumuna li gashla da faze wata italila imbazi faze kata isuma zidi inga ngolo li li la talibi inda na suma isuma na teo irize gati dimila anjul sumunu wana zi jeber yam yi imabe tati abon katani wandai wayaha zimai mijamele katani doktor gina nga ngolo sumu gori nga ngola doktor ngolo na ngami amina teo titeo ay wayu wali ima amina kila tamba halawan sumu na vunu na kil alinati na gaili megi wali ngolo ni gana yamsu lati nifidi fitazir wani azili toka wali toka zila wala deo niki ngolo na lisu gana yamsu du doktora sume sumana ngolo na langa gana yamiri tengi katani wala adi una razi halu nubotana lilina la gaima sumuna lihina mbahuri mampini liva za kanini na nena awani na doktora zidana nga doktor li ganda na kayama hakolo na goli gani na niang shatani unut katua asumari teo gana zimiri mbaktuba mohi chakiri mvogo lili na li gani na nima maga lili nenga teo di teo nsumuni hii teo anju mgolo awani gafi teo fizchi la sakimi awani ya zili na dino ya zima mgolo ma mgolo na mgolo na nuhur arunisuma mitayu titela li na tana zili chiwa la gihum sumuni jivini na titet ni gana yam doktor ali ni datani nadilani nanga kafsana ena dumzi ni nga alilati li gani doktor gori ni hilga teo tati wanisuma mihilamu imu huri gola awana zingu alwa direktor yusu mitayu titela sumi ya mgoana yam doktor ngolo zina matili li vuna la zimaka ni ma sekretari kolo vun minister na penetu wana li ni vani bile la ze hiso udula kwa sube sumane liso na urima mna ambara wana ze mbali humu sumuru ijivine atete gara ya wali chine san hili wali hawa tamuwa mwani ilina ya mite wa hawa dongdore kola tumi ati abon katali wala wali chole ila tavok mechila wali aze didi dikatana tuguri didanganga ana turi la ta bari baru wali goli chole ila ta shiki suma suma la ta ila kisot maana vosana san vini lana wana zi gol ka bozo na zan uru doktora la doktora hurzi bijamele lkatanu wa shiki zila fazuyi bozo katali li chame wani ya zani diya zi dihani mwagege gire na ha mwaga humu na ala li ni vana ya huri maimi titiru wa ta shiki suma suma ya tazi na hala wani ayi goli ya tayi jivya yima yime kaka lili yima yima na bezu zote na bashiki suma suma ya tazi ni pini lila shiki suma ya na izali zuwi jivina wa maimu zuwi jivina wali azi didi katana na ngol sama yima na son vongo ma vina mina na huri mamu na sakwa na iya huru doktor gora doktora nga kahege ngona wani suma suma na garanyami mamu na zintewa angolo na manga anda liya tiilalgane na minisera nga mini hil angol unu imamu ni pongol tuwe tin babar baktu mutane li sabu yaba na toralta loji to lubli josephine da di a cher awari gara yamma du ba du be aisha du du bur kal evila de la wars ko shibar gara yam sul latira kola la zgol udu la gol la wazal sul wal dat va de suda li jivia asuri ya chidi chat kola la halangu waliki azia gavok wazira wada ziteo gata famina kisi bila ziteo hiva madongle ya mbili na fatla na shingine arvozi na kanini na iyo hawa na mungu wali meani gana ya msundla tasami ya wana maji goto romer hapa tepan bola media dila la lili vali bila mila la dumba iri nfoko tata alida tasuma suma na teo taze andubu zidini wali nivani imama ikolo mudugu suma zili lipini ayijubu za vola ni azindubi wani teo alijivi so kamaina basi ini yangi kani gian kaka depana deo ni deo na ala suma suma rumon murmi ini na argi depana magigi gina ala ha musa ina marma suma suma jamela ka tani wangolo na musa ina kila tana halau sumu marma na kila tanga na hangaka depa almarga sawila deo ni hana gaini ma chef de rasmu musa ina tani mahamad garfa chef de rasmu marma na li kaptana mapata michel ki suma sumu sunda na halang argazi depa depo wala le garwan gi depa halba li sekretar permana par garem de centralizasyon yaman sama yaman abdelazi chan lang toka ma kisuma muna halan gazi depa aluna jurub hursun mabbi awilida asumam suma la kina muna halam bini aluna hazi nere hazi wina hazi so ununa hursun mazi datimi suman kakavu radio na burmi ina halan marga sawila deuni algame depa chela chela bayir hana ta lona gola gara yam suma yisubi tugudire na mhaze chila suma na daka kazila lona haze iso uruna suma hala lona sumi hala halona nisami hidibi suma yisuma na hur dangayini na halang alona sama imani wila na na vangay kata gali vani dangayini gala na mbawini bandane gani nani buru ideo ini idik aghilba daivi budu hawa rige ga dare tire ga jabere ga yab aluma ba chugo yab dagade he ga ga de paswa swali su la ki al burbi ila do bale tele ba gais li agidiri gober ku bra bakar busa ku bra bak go buru ri si sokole kole ali
1: ayni tajunda Kingolo.

Sa gozia de ki morta foi sa isi e kara de cha de se sorgaine. Sa gozia de ki morta foi sa isi e fa de ti vesti mo i mo sorai gna goine. De ki ga di gna madro kolabara tanda ne kuji kme de ne kuji kme di mrenda grede sa fil chi kana shukr turk ang di mrendu reji dan jan jana Hassan Alifa. Kabin teknik de akyan gna chukki Alfred kar mikura de jan gna tan Saleh Muhammad Saleh. Allah giso fichi ere ka sa to zor de ki ga di gna bekine fam dundok. Amma chatran la ko fricina amma shana la shafana tanda min ni ka raham yino sa to zo sa sa onjidur odur anjar ya gan shaqi sim bashir ngar goyne sa to zo sa sa ko ji sharaf e kala chuye gan goyne assalamu alaikum

Voilà, Radio Diffusion Nationale tchadienne Bangi Song kan ge doti kutumata doka glo aska de mamte da mbiri si ke tonom tela berke ni moroye ni kutigi kogi ade iro minister ni yana kla ke so do ronga ye kos ge girjirite malango yani banta moy adi minister ya santé publique aux préventions. Nanana, bisisi, kosugutu. Que moi, andon, jinang la. Ade, moi, ni taba, kalas, ingane, adi, kem, labdan, ke, kembe, ke, njamenat la. Nike, moi, ke, bon, wabai, giri, koke, adi, moi, kre, barre, ba, chite, ke, araye, kade, langren walai ke dobal galeta wa dokaglu madegni tabare langren sen adi moyen deng tana ngai wo tombo dengu ke ke tana ni ba jari kolera ni ade ni no ni ne na ina ni bisite ni ba ingane kembe ke njamenatla ba ke iri na isi kos ke ke chatge ge ke ministeria santé publique tena ne na bisisi gitni kos gitu malang Irina kadeki raiwa. Ba nan denchi kadeke yak yoro ake yak yerg ne ato gid sigte ni ba kadeke yak noni adguto gid sito rikrang baywa ngan ku dug gi ad tugon jid majita isania si dek dog ko no gi ay tugo jisi majita isania yani simbeg gi ya ko ni ka da ka kemi de ndul dire ko pu kai man ake ngande ko pu ko no ge re yo ro keme ba ma ji ka ke itugoi yani so kai man ko no ba itugoi kem na da ma ji tai bu ki man kai keme ka da yi bai jo si ma ko no ai injiri ne yai se jo ye ta ko no itugoi kem ka du unju ma ji pateng ba ka de ke isei ne yan ba yak yoro no ni ni nongo ine na war si kum yani i moi koleranto te krang bai ni ki ki ke desi ni riwa ge gat yak yak na gat ne durup tak king ge gat yak ni maj ngai kad ki ngomi maj sei ina ya do tu to do kon ko no wo do yak la wo do krang bai ni ki ari ke moi kolerano alwa to do lon kon i kemeni geri bai bai ba yang no ni malanka de ke inde ne kum kire do da rosite beba ya bana ta moino kari krang ni dan si la bai kadu ke re ai den dulu a tombe ngai o andeng ke tana ba kadu on ni ko inari ne la badan lai ngai to do aran kelaku rute don te kari au ministère ya santé publique ni ku so do ronga ni taba ni ne na ngomon kum de ta jidit go na nendan kum de kan gangangai go yan kem do gna re ki kitit no u yak tok de ask kan nan ban ne ta moin to ni ba nendan ku go tok de kan nan ban ne kar ya dini ki secrétaire général ku ya ministère kon yan kla ko so do ronga yi kos gi gir jin to yani ba ta mo yi ya di docteur Toralta no ji to lu mo Josephine bay ni na jin di gir mber to te ta ka de renge ji kuju la bay ber wur kol gir ko ji ya ngar to la bay made torum bandang lai beo zara kumja kemen dengam banin ko malang naun kum kongai kade o wai o rodi to bai to ni ke ngar ke chef de canton ko besada ya ji ngi gideina o ni ke chef de canton ko balimba tamji nagasde gardum ni ke dobi ngaru ba malang din ndon do de na te da won ke kum ko ngai ka den nan bir kla yo di bir kla ngon de ki ji ki ngon nan ngo ko de bend ko de
Henriette Ngar Tolbay dans la IB. Henriette Ngar Tolbay ni ba guto ik ndo jeudi. Adi ndo ko takbi ndo ko jogi di metay na ji ko ki ndike metoni. I kem labdan ko bo ko kem be ki nyamena tla. Ber klayon to nan si singe de kemalanga ke marita de singe nan gerin si. Ki ndi dokum lo ko chatla malanga ke do ko rangte. O bay ton bout de que Girkouja la te a din dan di dot ne kotari a Sainte-Thérèse que Paris Congo nan si bere klayon to krang ni kotari ya Sainte-Thérèse ni bout de Girkouja la te église catholique ni de bay do paroisse que Paris Congo tungo ya le bay paroisse ge que aran klana te ge malang ni singe de que besada mayo Balimba saro lo krang te ni gi gena do de na ji gena le do sit ale a den nan sim bir kla yon to malang si na ne den si ke yan to ne a to ba to ik ndo len ji ndo ko jogi di siri ni kem parwa se se macha se mulumba ke pari kongu to kumbang ke ndo ho ta s na go ta len ge to ning te bai do ba de ke to kra te lo ko ando ba to kem do gi de te a di ngor ke lokaiman a di ndan di dot ne bar horizon 2000 ni re wati no ainge ilo yon to lai kari kan jin ge kutonu bar lok maji kem kombi yant gambiri sik mam te de kadasi go naji ke do be tu ji tele ka oroni ke ko jara te ba un pak rang ke do ka de a wo yi nin to ba wo yi